Kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu ni Baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.